0: Dale, Caruía. Rera sa fuj, men yang balak. Mama mag, mama fe. Tata be. Oi. Enja we.
1: Thank you.